0: apa, mme ekwentị gị ka nkụziri gị otu esi eji ope.
1: Ya, ịkụziri m otu esi eji ope.
0: Enu, gaa na Play Store.
1: Esogbula onwe gị nwam, anọ m ebe a na mbido afọ mbụ.
0: Ya, abịa nwere aka mgbe.
2: Enu. Legodo onye a, ọ na-eji ya kemgbe ụbọchị banyere mahadum.
0: Hey, ya bụla bụzi m ụbụ onye ọhụrụ ebe a nọ.
1: N'ikpeazụ, amamihe abatụlanụ. Afọ asatọ ope bụkwa akụkọ ndị mbụ jiri ya. Tụkwasị ya obi ma nọgide na ya. Ope at eight.
3: Ope is okay.
4: O subirila. A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
5: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
4: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
5: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu.

Uhuruchioma, Igbojioma na-ege ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị, Isemachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taata bụ Tuesday Ahịorie, abalị 22 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Ọkaakụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti emego ka amata na o nweghị atụmatụ ọbụla maka ịtụkwasị ego na ụgwọ ọkụ eletrik n'obodo a. Gọọmenti etiti ekwugo na ule akarangwa kọmputa nke a maara dịka kọmputa based test maọbụ CBT ga-aga n'ihu ịbụ usoro a ga-eji na-eme ule nkwalite promotion exam ndị ọrụ n'ihi ọganihu a hụrụ n'usoro ahụ. Gọvanọ Enugu steeti bụ Peter Mba enyego nkwado maka ịkpọlite ndị ọrụ enyemaka ya ruru 101. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu agbatịkwugo ụbọchị ezumike ọrụ ya na mba Europe dịka a na-atụ anya na ọ ga-alaghachite azụ n'obodo a bụ Naịjirịa na ngwụcha izu ụka. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Gọọmenti etiti emego ka amata na o nweghị atụmatụ ọbụla maka ịtụkwasa ego n'ụgwọ ọkụ eletrik n'obodo a. Minista etiti na-ahụ maka ọkụ eletrik bụ Joseph Tegba mere ka nke ahụ pụta ìhè ụnyaahụ na Abuja n'oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ iji sonye na mmemme 100 ụbọchị mbụ kemgbe e ji kpọlite ya na ya bụ ọkwa minista, nke malitere site na abalị 8 nke ọnwa Juun ruo abalị 16 nke ọnwa Septemba. Minista Tegbe kwuru na ya nwetara ọtụtụ ikpo oku ekwentị n'izu ụka gara aga mgbe ụfọdụ akụkọ malitere ịgbasa na gọọmenti etiti nwere atụmatụ ịtụkwasa ego n'ụgwọ ọkụ eletrik. Ọ kọwara akụkọ ahụ dịka nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpalitere dịka nhọpụta afọ 2027 na-abịa na-akpụdebe nso n'ike n'ike. Ọ sị na gọọmenti etiti enweghị ụdị atụmatụ ahụ, kama ọ na-elekwasị anya ugbu a n'ọrụ ịkwalite ezi ọnọdụ ọkụ eletrik a na-enye ndị Naịjirịa. Gọọmenti etiti ekwugo na ule akarangwa kọmputa nke a maara dịka kọmputa based test maọbụ CBT ga-aga n'ihu ịbụ usoro a ga-eji na-eme ule nkwalite ya bụ promotion exam ndị ọrụ n'ihi ọganihu a hụrụ n'usoro ahụ. Onyeisi ngalaba ụlọ ọrụ Federal Civil Service Commission bụ Prọfesọ Tunji Olaopa kwuru nke a na Abuja na njem nleta ọ gara na otu ogige ebe a na-eme ya bụ ule nkwalite promotion exam ndị ọrụ Directorate Cadre nke afọ 2026. Maka ndị ọrụ Federal Civil Service, Prọfesọ Olaopa kwuru na ule nke afọ a gara nke ọma karịa nke afọ gara aga dịka ọ gara n'ihu kwuo na ule CBT dị mfe ijikwa usoro karịa ule eji akwụkwọ na pen eme. Ọ sị na 5,795 sonyere na ya bụ ule, nke pụtara 99% nke ọnụọgụgụ ndị atụrụ anya na ha ga-eme ule ahụ. Onyeisi otu ọrụ kọmitii ahụ kwuru na e wepụtara usoro pụrụ iche maka ndị nwere ọrụ si n'akụkụ ahụ ha, agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ndị mmadụ kwesịrị isonye na ya bụ ule ewepụtaghị ọnọdụ ha n'oge. Ọ kwetara na ụfọdụ ndị ọrụ obodo ka nwere obere ihe mgbagwoju anya makwa ihe aka mgba dị iche iche gbasatara iji kọmputa, mana o kwuru na usoro ule ahụ dị mfe iji. Na Enugu steeti ka isi wetere gozi na gọvanọ Enugu steeti bụ Peter Mba enyego nkwado maka ịkpọlite ndị ọrụ enyemaka ya ruru 101. Ndị ọrụ ahụ gụnyere ndị ndụmọdụ pụrụ iche, Special Advisors asaa, ndị enyemaka pụrụ iche, ndị okenye, Senior Special Assistant 6 na ndị enyemaka pụrụ iche, Special Assistant 88. Nnukwu onye odeakwụkwọ gọọmenti ahụ bụ Prọfesọ Chidiebere Onyea mere ka nke ahụ pụta ìhè n'ime akwụkwọ ozi ewepụtara nye ndị nta akụkọ n'Enugu. Ọ sị na ya bụ mkpọlite n'ọrụ malitere ịdị irè ozugbo ozugbo. Ndị ahụ niile a họpụtara ga-ahụ maka ọrụ metụtara mmepe akụnụba, nchekwa obodo, gburugburu ebe obibi dị mma, ịchịkọta ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị, akụrụngwa, mmekọrịta obodo,
mgbasa ozi na mmekọrịta gọọmenti Enugu steeti na ndị mmadụ bigasị n'ime ime obodo. Ndị ọrụ ahụ akpọnitere gụnyere ndị enyemaka ga-ahụ maka mmekọrịta n'etiti otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche, ime ka ndị mmadụ mara banyere nhọpụta na ịchịkọta ndị mmadụ maka ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu agbatịkwugo ụbọchị ezumike ọrụ ya na mba Europe dịka a na-atụ anya na ọ ga-alaghachite azụ n'obodo abụ Naịjirịa na ngwụcha izuụka. Ozi si n'aka ụlọ ọrụ onyeisi ala na-akọwa na agbanyeghị na Tinubu anọghị n'ụlọ, ọ ka nọkwasị ike n'ọrụ na-enyocha ihe niile na-eme n'ime ala anyị, bịakwa na-enye ntụziaka gbasara okwu nakwa atụmatụ niile chọrọ nlebara anya. Ihe nke ahụ pụtara bụ na ezumike onyeisi ala Tinubu na mba Europe nke malitere n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọst ga-agafezi izuụka atọ ekwuburu na mbụ. Eyigharịgo mmepe àkwà mmiri Niger nke mbụ, First Niger Bridge, ọzọ ruo otu izuụka n'ihi oke mmiri ozuzo na-aga n'ihu ugbu a nke na-adaghachi aka elekere azụ n'ọrụ ndozi mberede a na-arụ na ya bụ àkwà mmiri. Onyeisi nlekọta amụmọrụ gọọmenti etiti, Federal Controller of Works na Anambra State, bụ Maazị Timothy Emenike, kwuru nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ na-enwe mkparịta ụka. Maazị Emenike kwuru na oke mmiri ozuzo na-emetụta agam n'ihu ya bụ ọrụ nke ukwuu, ma kwuo na nnukwu mmiri ozuzo ọbụla nwere ike ime ka ọrụ ahụ kwụsịnatatụ otu ụbọchị maọbụ ụbọchị abụọ, n'ihi na akụkụ ọbụla ndị mmiri metụtara kwesịrị ịkpọ nkụ tupu e wee nwee ike ịga n'ihu n'ọrụ. Onye ọrụ nlekọta Federal Controller ahụ rịọrọ ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ọzọ na-aga na ya bụ ụzọ ka ha nwee ndidi ma gaa n'ihu ịgba ụzọ ọzọ gọọmenti wepụtara ruo mgbe a ga-emepe ya bụ àkwà mmiri First Niger Bridge ọzọ. E mechiri àkwà mmiri ahụ maka ụgbọala n'abalị 7 nke ọnwa Septemba afọ 2026 maka ọrụ ndozigharị mberede ga-ewe izuụka abụọ, nke e mere atụmatụ na mbụ ka ọ gwụo n'abalị 21 nke ọnwa Septemba. Mgbatị oge ọhụrụ a pụtara na ndị ọkwọ ụgbọala ga-aga n'ihu ịgba ụzọ ọzọ ruo otu izuụka ọzọ ganye na ya bụ ọrụ ndozigharị First Niger Bridge abịa n'isi njedebe. Ndị ọrụ Federal Unity College n'okirikiri ala anyị jụrụ ịnabata ntụziaka gọọmenti etiti nyere ka ha malite agụmakwụkwọ ụnyaahụ. Ha siri ọnwụ na abụba ọrụ ha na-enweghị ụbọchị njedebe nke metụtara atụmatụ inyefe nlekọta ụlọ akwụkwọ King's College Lagos n'aka onye ọzọ ka dịkwa ire. Cheta na ndị ọrụ ya bụ King's College Lagos na okpuru otu akpọrọ Association of Senior Civil Servants of Nigeria ASCSN jụrụ ịnabata abalị 13 nke ọnwa Septemba enyeburu ha na mbụ ka ha maliteghachi ọrụ, na-ekwusi ike na ọnọdụ ha bụ ọ bụghị na anaghị agbanwe mkpebi ahụ, anyị agaghị alaghachi n'ọrụ. Gọọmenti etiti na akwụkwọ ozi zigara ndị isi ụlọ akwụkwọ Unity Colleges niile n'abalị 18 nke ọnwa Septemba nyere iwu ka ọrụ agụmakwụkwọ maliteghachi, dịka gara n'ihu kwuo na ya na ndị isi otu jikọtara ndị ọrụ enwego nkwekọrịta banyere ya bụ esemokwu. Ndị isi ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Mahadum University of Calabar, UNICAL, akwụsịgo ụmụ akwụkwọ dị 9 n'ọnụọgụgụ ịga akwụkwọ maka otu afọ agụmakwụkwọ n'ihi itinye aka ha n'ajọ akparamàgwa dị iche iche metara ime mpụ n'ule. N'akwụkwọ ozi ewepụtara nye ndị nta akụkọ, onye rejistra nke ya bụ mahadum bụ Dr. Chukwuka Icha kwuru na ya bụ mkpebi nwetara nkwado sitere n'aka otu ọrụ kọmitii akpọrọ Examination Misconduct Committee. Ise n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ sitere ngalaba Department of Theatre and Media Studies, Faculty of Arts. Ndị ọzọ bụ ndị nọ na ngalaba Department of Human Nutrition and Dietetics, Faculty of Basic Medical Sciences, Department of Geology, Faculty of Physical Sciences, Department of Pharmacology, Faculty of Basic Medical Science, na Department of Sociology, Faculty of Social Sciences.
ndị isi ya bụ mahadum nyere onye acting chief security officer, ndị dean, ndị head of department, ndị ngalaba ndị ọzọ iwu ka ha mara maka nkwụsị ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ma hụ na emezuru iwu ahụ nke ọma. Na Lagos State ka isi wetere gozi na gọọmenti Lagos State enyego ndị mmadụ niile bi n'obodo dị iche iche ide mmiri na-eyi egwu nakwa ebe ndị ezagasị dị ala iwu ka ha kwaga ozugbo ozugbo gaa n'ebe nchekwa na nsọtụ n'isote ozi ịdọ aka na ntị ọhụrụ gbasara ide mmiri nke ụlọ ọrụ mmiri ozuzo Nigerian Hydrological Service Agency NIHSA nyere. Ịdọ aka na ntị ahụ sitere n'abalị 19 nke ọnwa Septemba ruo abalị 25 nke ọnwa Septemba ma metụta Lagos na steeti 14 ndị ọzọ ebe a na-elegara anya na osimiri ga-abawanye n'ọnọdụ ya. Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe obi ndị mmadụ nakwa akụrụngwa mmiri bụ Tokunbo Wahab nyere ya bụ iwu ụnyaahụ dịka ọ gara n'ihu dọọ ndị mmadụ niile bi na ebe ndị ahụ aka na ntị ka ha ghara iche ruo mgbe ide mmiri ga-etonite tupu ha gbaa ọsọ ndụ. Steeti ndị ọzọ e nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị ide mmiri gụnyere Imo, Cross River, Ebonyi, Benue, Anambra, Akwa Ibom, Rivers, Edo, Kogi, Taraba, Delta, Bayelsa, Enugu na Abia. Ụlọ ọrụ NIHSA dọrọ aka na ntị na mmiri nwere ike kpochie obodo ndị nọ n'ihe egwu ma metụtakwa ụlọ akwụkwọ ebe a na-enye nlekọta ahụike, ọdụ ahịa, ụlọ ụka nakwa ala ubi gasị. Gọọmenti Lagos Steeti gakwara n'ihu dọọ ndị mmadụ bigasị n'obodo aka na ntị ka ha kwụsị ikpofu ahịhịa n'ebe na-ekwesịghị ekwesị iwu na-akwadoghị n'ọwa mmiri nakwa n'ebe ndị ọzọ ide mmiri kwesịrị isi gaa. Gọọmenti kwuru n'ọwa mmiri ndị ejiri ahịhịa mechie nwere ike ime ka ide mmiri kawanye njọ, bịakwa mee ka ide mmiri gbuo oge n'ịlaghachi azụ. Igbo njem gere ntị ozi a nke anyị ji weta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gewachi isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti emego ka a mata na o nweghị atụmatụ ọbụla maka ịtụkwasị ego n'ụgwọ ọkụ eletrik n'obodo a bụ Naịjirịa. Gọọmenti etiti ekwugo na ule akarangwa kọmputa nke a maara dịka kọmputa based tax maọbụ CBT gaga n'ihu ịbụ usoro a ga-eji na-eme ule nkwalite promotion exam ndị ọrụ n'ihi ọganihu ahụrụ na usoro ahụ. N'Enugu steeti ka isi wetere gozi na gọvanọ Enugu steeti bụ Maazị Peter Mba enyego nkwado maka ịkpọlite ndị ọrụ enyemaka ya ruru 101. N'ikpeazụ, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu agbatịkwugo ụbọchị ezumike ọrụ ya na mba Europe dịka a na-atụ anya na ọ ga-alaghachite azụ n'obodo abụ Naịjirịa na ngwụcha izu ụka. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụkọ ụwa bịara gị, Selmachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha. Daarụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: tụbirila.
1: A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: Mana ezioku na ezigbo nwanne m Nwachukwu anya jie mọnu ndi ukwu ndi oma ndi ajibili bi kakajala kaja bobi gba ina eke n'onye obuna olo bi angle na anabata gi normally cha mmemme anyi kpolu ba anyi ka anyi no maka na ba anyi ka anyi no na 95.3 FM Radio Sapiencia hana na bata onye nu na anabata onye ana nwoke nwanyi okenye nwata sina ajina kana tata galofuma na ndu gi ezigbo nwanne m ana obu no nwe kata ta si di obu no nwe kata ta si nya go beli fe mpo bi uku yali a o na echi ga kalele ma
1: uju ma go do woke mo si igbo ndu kizizi na lu mo ji o ifi ne bete anyi
0: o ke bala gba na eke na onye obu no si igbo ndu ka bu mo ji aya dere bu anwe nne mo a ga gba pio so si igbo fara tupu anyi tinyo ru ni fa inwe tata maka na ife anyị nwere ili nne anyị ga-achọ ka anyị kene ndị na-akwado anyị n'ọmalịcha mmemme a bụ ọgba herbal mixture ndị Lomad Global Resources Limited bụ ndị na-emebe ọgba herbal mixture ọfụnwasị anyị gaba n'iru nke ikpeazụ a n'ụjọ adịrị ya ụmụnne m anyị nụsịrị onu ndị ọgba herbal mixture anyị anachi ya taa gwa gị ife anyị maka ya wee bịa ya akpọkọbalụ m ikwu n'ibe gị kpọkọbalụ m ezinụlọ gị elozo na ndị ilo ikpọkọba onye ọbụla sifa bịa n'oge elue
2: Ụmụ taa arụ si eme m arụ dị ụkwa m eziokwu arụ dị ụkwa m
3: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
2: ị ma n'ihe a na-eme m o bidogo kwa ọzọ
3: onye kụrụ moto ịnụbe maka ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndụ n'ọma mbalabịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ na-afa ama
2: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
3: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
2: ke ka m ga-esi nweta ọgwụ a
3: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naijiria ọ dịkwa NAFDAC approved ọgba herbal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited for more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide
4: ọgba herbal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka arụ ike anyị
3: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.